Ajalizmia zaleton bat gotru di kangatir meanu sarangi me fusena. Jine kaspon na chisman funsa shidya duk se kheret stroghi biabiu shes machuk far kusena. Bubon chok na shakor kun narga kan kundrese sak onsena bakhti kore duk se gusena. Lasi jukko garega bui la ataga atala yod garega bui chik chik poi sarangi meka khogi gipa jusena. Angon su yod na bongon si bongon su yod na angon sa frakpap shaden lansena.

Sika nga dang tat za ma tut cher sa ma sere ya ga pa che me che u ta le na. Nga dang yip sak se na jak se su la min mu pa su su za sa ma fut pa ere jak sing na fang di ya chi gi lak tu f ta le na. Dise me pi chadu dunia dil zala mahshari zin zin po matun shik nga ti lak pi kashya se ni chis kya le na. Dose skes pon sa khodwya nuru le son juk tuske khan kun sa milu